0: Pulse of Josie.
1: Eya mamedi ha o ka mona Dr. NG ke phisinyana wa tseba ke a o sinyana mokaranya o ka nana go ya sekolong. Ha ka kena mona o ka re ho yena e wena dikolong ho sekolo ke sane kwa. Ho kananya ke le keje ke jane fela mosebetsi wa hae o moholo. O moholo mosebetsi wa hae Dr. NG hona jwale batho ba tseba le o bososela. Motho se kgona le o smile hantle fela ha monate la o le hara batho wa bososela o bontsha taba kore ke ka mokgwaletsela eo Angel Smiles e sebetsang ka teng jwale. Ka jeno re tlo shebana le bana, re tlo shebana le bana hangata re na le nako e re nahanang rona jwalo ka batswadi ore ee ngwana jwalo tshwantse a qale o tsamaya ngaka ya meno mohlomong ha a sa le dilemong tse itseng, ha a qala a genoa, ha a qala a etsang, kgathe ho na le nako e itseng eo motswadi a qalelle jwale a hlana a qalelle ka tlhokomelo ya lehano la ngwana a sa le monyane jwale. Dr. NG o tlo re hlaba malotsana kwa re mona ka ditaba tse tshwanang le tsona tseo. Ho feta mono re tla boela re hate hape tse ding tsohle tse amanang le bophelo bo botle ba lehano. Ho na le nthwene ya hore motho o batla o soufatsa meno wa hae, ho thwe teeth whitening, o soufatsa meno wa hao. Ha e le hantlantle ke eng nthwe e sebetsa jwang? Dr. NG o tla re fa tsona re hlabe malotsana re beye maemong a nepahetseng. Somebody's me at 24 before 10.